0: CBC, ik hoop dat er meteen weer lezen. Hoe lang gaan we samen nog? Ik zie wel een paar jaar met Quebec mee. Nog wel net in Louis, lang het nog wel. Oti tusa ka chau dui mitchan ui bi tu tu tu a tu na ne tu isu ma lu ti ki chau dui tu lu William ta gun na ta na ngi jok hang a bat tak il ka si le ji ku da ku bek mi un ne ka wala la ti lu ta ko mi su ko nu na bi mi il a gun na ngi tu na ga ha tu in
1: pongali nu na bu mi a jok ta wak tu mi man na Avani Lukalasi, Nonangania, Doctor Vakumik, Takuman, Takumana Yapunga, a Maluta Labrador me, Takuino Kitonerly, Sewell the Pouty Town, but Takunanili, Nonalini, Time I to make Tautamani, Quebec me, Nuidici Yokare, Halato, Tamanelo Axoro Tigi Yabut, Tanau House, he would Sewell the Poutown, Marin Matamani, Nuna, Quebec me, Nuitagia Halarito, Neroato.
0: Takong la ni ko ato lagi di Quebec mita ima ata matuming ang nalo na sin laga lang ito kasi ni Quebec mita ko pinu na utehan ng mo uibi tito ka usamik asidji tichi na kila ito ikatui di ujo tay mga ni ka ukaudji gela umiro tao ikai tichi gaya ko tini ka ata makuninga ukausan ni makone tuluti Titika ka ni Saki Hujijun nunabimiyuta ko September 25 ni kawalaktun amaluta ko atako ni kawaktun lagi nunalin no hataluting ni kawalaktun October 5 ngulukan tako tau inuit ane hatayli majulagan mo hawdi sakti tako hamanaktua mi lautuit Tako izi lege jau jak tutu di timi miko suka halua suni. Tai malu tako sita mani nuna bumi hausi sakti ni ngatu tanali Arctic Net uke utaktu mi hausi sanemun. Tamako nuna kakaksi maju uke utaktu mi ulu hausi saktau ni nginun. Joan kulalak hatana at Kati majiki kalaang o katao jo kamanak to hamon Tay mao kalaw to takwa go suka kalaw to itimingit Amisong upalay to na mata kamanak to hame
2: Iyinut ajili ako timing Tiki haigap to so Tiki pat kaw iha gaulo ni Ima ka hibo na mo asingin nuk tao kaw iha sa kutini Ani ang kay kutinik Ima ka inuit nunangan no tiki biyo na yakpuhut
0: Tana dileo te ujune gai guja hamanak toa mokta ula gai ngak toa bami khinlula ko hagae kandila uto kwa hata ko hakate hakate ane ato I hauri sakta

0: Ullaaraññukkut tungasuromigitte qullertu sarsaulertillugu CBC ukiortartu naalautingagu tamaanga eqalungni oqartiuyinga thobi utak lisi anaverbiu ininganiilaukakpunga ullumisiti peri 23 ngulertoq qiteq pingayuangulertoq qiteqqungungi pingayuangulertoq 2026 ullaanguyortu sarsaunaartun Pimmario yung mit sanakkan nerasung nang minunalinnit tana uigungan ni sanikilo ang mit may yung ajani apakak narang nagtabok tana kanok hamaranga sa riyak biktaraw ningan nuglo pingwak biktaraw ningan nuglo tema tao inuy kikaktok Tearong Mata Toronto International Film Festival meet Takiu yung meet Toronto Minunak Jari Mami Takiyak Sani Kuvia Suti Kak Tilugit Binikakitak Uka Katikakon Nak Silang Mat Uvatini Ipagsak Uka Sa Karak Doktu Ni Tanas Kingulak Pang Meet Sanawgangan Ni Naring Naktugun Pivale yutigo piyagir si marak pakawi sa arlop tok inuk titulo kaluna titulo pivale yurekin yagilo nita kaluna titulo nunak tuarekin nunak tuang may pivale yurekin yagilo ni piyagir si marak pasanikilo ang mga kanila ang medyo tatakot kimaving mit ang nanmoto ka ngayon ni narang niyaktigo ukur sari rang ningan niin Takiwa ata noak pakawi sa arlog tok inuk titulo kanlo na titulo pipalay rin na aklo ni Danaro Jamie Itorchia out at tigil lutigun. 7-12 luni kulang minarag to si CBC ukiok takto na araw tingagot ang mga ikarong ni. Ipagsak uigungan ni tawang nga sanikilo ang mit mayong at Johnny apakang mit nararaw kasi dana si bisik di Caitlin Joannas ukakatigi yun nak silang mag-uupag suniuk tako hamarakot sa kayak bingat looping wak bingat nutang mit pitarun nak silang ningan ni akani ungalikan ng mit dana pingaso ni akago ni nasi marik iki gudjilaw si mang mata uy ko nga nararaw milabo.
1: Ang inaksaw na agad lunin

0: to me, France me, Van Deerlin, te maukala o makana te go tana ila tita o lato tare o ake anun. Te ma lo kerni, wae kani lau to tako hano to hatiki gia kani rea hamata go. Hamalo tana kisi ani, mealiga anga jokanga ni Donald Trump, sule o kakate halau ngito, ipatsa tako a kati majuni tugu te ula o galo ato ti. Kerni o kakate hanga atu ina lau to anga jokanga ni Chile, hamalo Angola, hamalo Jordan King, Abdul Aming. Mealiga mai wanga jokanga Donald Trump tana, tamatuminga hakachau ja kutite gau te halau tu ni peruksi gau tau suuni Belarus mi ni wakata ngalanga ni gala tu ni kana tami ungito tana suulu kuja naa palle ngalang me janga tai mata ko ju nunak joa me ukatu ju hatike ikati matin lewin tana Ukraine anga jokanga Volodymyr Zelensky uhalau tu kwa Trump go kha tana kanata mi niwa kanninga hata langa lato tamatuminga perok si gau tau suuning. Kasi ani sule uha kannila o mizoko Belarus mi go niwa hata roti tako akikin naksau gajakto. Belarus ngila tako ika joktu ingin naktui Russia mi tako apika jau summa tamatuminga ilahano apika jau isu makalamanga Saskatchewan mi tako perok si gau tau du niwa tau nga hata langa ila kani langa lakilugit Prime Minister Mark Carney ako lao tu tako ago perok si gau tau suun na tako upikit siya tangi kinaw si leo ko tau siya suungo mata amalo taman na suli tukusi naksibal leo ju kanata amalo meligay katuja hatigit siya kanire hamata kanaydaqtu lugana mo minister Paddy Haju ukhalaqtu liberal government gijangin guta ko kanata me kanaydaqna mo maligaw junika asiji lauqtu id taymalu tayme ge khalilaw maggo Haju takununga Canadian press no ukhalaqtu tayma pivalle ga shon mo maligay chaqqtaw lauqtu nakajaw mi tako tukisi naksi gutau ge kanne run naktuin o kha khatigi ninga ange khatigi gun nai le lok si mama ta me le ganni le brot tako sule ange khatigi gun nai le nak patai khana i dakti katu ge khatigi ngi na le te kha khatta khuji le tuting nga tai malu api ge la ngin ningin ni nukanga juit amalo nukanga langa juit amalo tako nukanga la pata kisi ni kanai jakti sibulakti gijangi tai mata matuminga isu malau te halak tu yo hak tu ting ta ko pijun na utingi nokhanga go ma luti tu chira ga kanai luti kanai jak bengin ni ta na isu malum nak tu mi lek tu go ta bata ko no nak tu mi pebelle jo
1: oyen na mi kawisa silina kaluk tu sangna ro milavu

0: Selina kalluk ingertilluguk siipinnguar tusernaasaartavum. Teemaasani kiluarminngaartummit ullaanguyornaalakkannernaalermi yugut daina khittusuk mameanat taitiangikkukku iqqanaayartiu qatausimaangmaattaakkunnunga qimaavinmu arnanulluneveq nutaqqanullu ukiaksaanguyu ukkuersaalilaalertung pinasaarusiulortungmit Caitlin Joannes CBC ti uqaqateqarunnarsilaama dynamic naararami lavu ullaang qanuilingangmangaan
1: daina khidusuk tamane Tagatagay ilin niya togo, tamaan ito halipahan ilo, ya harang watin ni ilsap togo, tagatagan nima.
2: Kano tagili tapa ni pilagalap pe?
1: Tana, akita ulo tilogo, kuigun na ito, laroro niya tilogo, tamang ito niya tilogo, tamaan ilitsap togi laroro nga.
2: Kiso mga, kiso katang mga silo, o kao tiyan napin nga?
1: Tagatagay salamasay ni mis tilo, amalohan ilo kaya hakta. Karangwa mga tatamane, ilin niya titaw nga napo ko, inokan ka loma. Hanoy logi ha karangwa mga tatamane, nalulangan na tatana, intatwa pa.
2: Ano-ano yun lo, kitungang ilo, tapan niya katalang nga ta, sumalik ya nga itana, piyaw na sarong na pasanikiloang mo.
1: Ah, tukis matsir na nga kisya ni, nantuin na ko, nunal ni, temetutagi ahtokat lo, taman na ko, negwatorwa niya mima. Then napit sa loro ko, esay o loro, tamani ko na ito taga-taga. Then naloro at loro, taman na ito kasi marito ako.
2: Kikun nuli, atok tao katalapa, matuhin nga rakpa.
1: To sa marako mga tamani, nyo nakangit no, tutawi ko at lako to, tamani tuwi ko, tamang nga harakit lang yung mata. Namangawit sa kasuong mata ko, tapani tuwi, nani ilaro ko yung nangarang mga taman na arwin na to loro ma sanikilo ni wato wato kuto ni tamang atlat luwi ang nai piyang ilo.
2: Matuwi nga lang palikya nga kano ato tinayak pa no naring mo.
1: Tukis may tot siya kata tamat sa mga apit sa kuso ang loo at loo ako mga loo at loo confidence sila may takata kata yung mataman na. Tukis may siya ang taka.
2: Anak sa tao katak si mayono ang nano Inigiyaw na ang nakataulo nito sakti tao rao katatana. Atutil lang na palakay.
1: Yeah, atutil lang lang ko to. Tikita to kata aswila warang wato. Atutil ya hato na atutil lato taman na. Taka-taka hanay lang na mga tukis meron ako.
2: Analaw yun ang pagkangin nulo. Ilo ko si Saita ko amisong mata. Ang iyo taulo tilo. Naman na pakay.
1: Dangar char. Aliat yung nakarangwat ng lalay, ikaw ko magyami, teko ni nga. Tamang nga katakarangwat na amisoy ulo pata. Amisoy ulo alakti ulo pati sa kakarangwa mga taharam anang alabong.
2: At ako sa kalawang itan niyo, kausik sa kakandak pe.
1: Taman na aliat yung nuitaw ko sa slurit lugo. Uto ko maloro ko, tamak ko ni nga anana ka yorni, pera ka yorni lo. Iksi tito alito ni, amalo ane tito suni. Tay may lang ko ringin mo. Ilos loro mo nga, taman na lang mo tuwinta ka. Aliakit sa ulo, nuitaw ni nga.
2: Ako yan na, may.

Oui, ingertit lugu ungbangat tau tu sang nasak tabo. Tema taki akoran ak palerang mingmat kuyen namik inuk tunaragun sa gasit tu sagak saktakang mat mikti matareng meutano tana tu sagak saulduni inurigik kunarunak siyama bumno naring meutano takot nakaisusungo yu August midlu September midlu 2026 mit takot kayo si sungo yun ni kawi sakto sungo yun ni kinaw yung nito ni sakatang ng mata di ko na kaiso kaya sungo yun kinaw yakta ko tigin na aklo tigisya ni kawi sakto ko tigin kawi sakto kaning ikarwak tilugita ko at pilagagayaw tilugo di man na kinaw yakta ko tigin yun naksiman na aktut Tawang Tanago Regional Income Assistant Office Tawang Nipang Nakto Mititakak Bing Mot Kawigekan Nakon Nakto Si Tukisigekan Nakon Nakto Si 1-800-567-1514 Uvaro ni 867-473-2600 Takwa Tukisigekan Nakon Ti Ika Yoktaw Yung Tatatirin ng midlukir. Kanutrin natya apikotik sa kang naros si Tawonga ukara yung naktusin. Tako aglo inurigikot mamiapot tako at kingo variatrin na rakang ninginit at iliksari si Mayut tako at tusagak sa usakpok miti matarang miyono. Takiyo akurano arigirang mingmat. Nunak jang me pivale yure giyo kang nerang ming mat pivale yuti ko piyagak si marak pat kaluna ti tu utang nak tu gutakot takgayak sa rong ng miglo nerwak tu rin ng miglo narang nak tu gu unuk sa yuk otakot tau.

Sarah Simpson ni la ku tang ji ta ta ta ko tang ji na na kyo sa te ki te ko le ta si kong di mo la sa ku shu ma sa kong di ya na he kong di ya ta la kin ji yu ta di ya to do ro zan la ta na ki ji na ki na ki di

Tere ka, tere sa, tere ka, tere la vita, tere sa, mene ka gi de la massi gi sa de. Tere ka sa, on sa ngra tu a den ten non de sa na cho lei, ko de ti First Nations was zero subsistence de yi shu la massi gi sa sa chon tere de de he ti ta sa ne se gi ti. Se se jam hop si ri.

0: In der Titel Johnny Reed na kana kun yeti cho ichi madre kini iya ni ka na ka ni ke kote
1: hi tu tilen kuta ko tse mer trace kini he i hi ni ko ka ko ka kote ga
2: sa kala ichi ke sa thai ko ki titri ti ta kala hona no ke ke I can't even tell you how to do it.